Idlo seuti tamakoninga gala ajigingituni am pitatu tau hatta tu mareala yu yu bolle salome onon asuilla omer do monela khair ko jesma megatta ne riyarta ko jilluta ki atelor sesma khatta megatta qaw yema yarta palle amega matta tau vane amalo cbc kunita vane qana yaqta telunga salome te khalluna yakala magallunga number 1 fan giya dewa ya simaga gila titrabbe qatta yego mabvalone qala ve qatta la simaga matava ne meunon qovia sututing to sort out to terminal ne te matunga gilla ge qatta simaga kitava ne meute te ko qawye ma yarta revale yakka qay qullu gillo amalo te nana laut tigi sunga qay qullu go Allah ulu tahti tau yu yunga ovanga taku ya reotanga non no leanga non ulu tahti tau maritunga nama ulu tahti tau mari yu yunga amma aku kitu mekulu tau fane katika tau maku ulu no ulu tahti tau lo sema yugo aswila omer juamu nere yartu ngateila nere katika lakta kulan uamorti lagu nere yartu lo sema yugo nere kulu yartu ta nere law tuta tema amose khatta kanele yeme yewe takwa nungu taw ningiton pidjo se khatta tala khu ilale khu yale yema tala ila takwa pula gati kulitaw ya tato khamaritone ala se poalo nerwa khatta tute ilale tunga sutaw yuga tata vangala tuta tema e khalo no le yevugo august string of a lele tilogo e khalo no ratta sila lotto Jual musikilah sebagai sila lebih jual lagi yang malila. Kebetulan lah semayu. Ikhalan nuntah ta. Ukhasim amaritung ala pilihin nasungu katela. Biasakan nasungu kata umir doa me. Pilih asawa jigi pangim mata. Ukhasim amaritunga pilihin ikan alunga ang asara ya karama. Opinaran annoane wa sarasa no tatata golo yanna me ma me ato me wa sabisa wala wala ne tema ngullo ne aswila avla kaneli yugi vugo tamane khaluni akusa simala ututa panatte ole atte kulo tata panatte mo qatau gi yunga o merde wakko ma qwarte panatte ole qatau ga sawa qattar simagala wartunga sikumo ammalo sevolla mena ka sikumo vallayo tapanga runa qattarsimangina ta sikuqaluarninga no mana tapanga tekulo lawatta alle aneta o te mata panna simayo germany kululuti qanwele tawne artone ta kole polarati naro yo palwe namma sa khatwen te kane yuyu new versaline la ilange amisolo ayongitwe qangatwena te konga take ngato pingwa binganno hamala ko pingwa binganno panna se mayo tra kululti abakata yum mate ko kiso ko mattak matattaqatta ko amale iqalwit agurse magala tuti te man fetti takulu takugo amalo anana ga qullame ikitimaritto atata galo ya khasong mim atata ga ino ele kusingini takuna titi ya resa unika resa atata ga tema takutiti takho khamutikalla golone tekungo yesimanna game ammalo attuna ale ya resima yamine ujuga yamin amma anwe misano nilega latune tema takona titi takho kuvega ya dalo yumbalela atata ga tema nat titilogo qofiana tayevo amalo opinartone tawvane sivulo pame me yokareur se mamata in annauloni panartome tana amao relaw samayanga sivulo pango simavalei me yonganna me yorloni tana annau talerevo qofiana lareyma malo nili ala sima megama panartole ala ala presentation khasungu gata qana unikart da ina we aralunu de ma panna sima yemega ma panarto qana witoninga ne qana le khasungu va panarto mio inolot nakawata
temagala nilea talau samavunga amma teikunga kata nilea yoka tukisina siti tawea kanitako ta yato katu nilo tema temele o te taulau samatakugun amma lo omea dua mo omegata amiso una pana kaya kaya kuye sima yuyunga upe panna tumio sa yauga mailaka takoyake yoko mollo omea dua me ekana yam

Le na yuki simani vunu natini nunak rua kaibat tu halo ni ngati tu aku nin tau mu hanga pigela ni mangalo ni uhak sau yang itu tamatuma temeli ku tau unna ninga sakaji chige ku tau unna to nuna hakka simaru sara kai ga tsirinna nginnik suna nginnik siau ti tau ya hanginnginni lu Aul tiu dua wiak tu si marunut, takayu akiani isi marunut, nunanit, tikiu kasi matsuri tabangat. Manna tuke hal tiga suangna, khaluna suna limanik, aul tiu dua tsuri, piu si maki isi marangini, isi matua kaya hakanya nak tu paalok. Nalau tsi siak tu nilu, imma hau tsaakau da tiu nyangit tu ni, hau sakni ta kaya haksuni. Piyo ka kuta si Marunik. Nakit, piyak piyo winong mit, akawa sa it, nabalya si maningin tangnik. Tukisiga sa at siya, nokta kaya ha kami. Kingo na halakay kuta si Marun. Hanwe na halakay kuta si Mamangata, ulumi mo tikit tumik. Kalau nama kuasa na lima ni, awal tiu tu yak tu si maningit, kangen itu ni lihat. Pihak yak tu ni juga mik kalau na, karena dah orang mak tu mut, tiki ok kalau tu nak dilihat, ukir 400 orang tane nasi malak tu juga luar, tiki ok kalau si ni bingin ni. Tama tu munga kalau na, angin ok kalau tu pergi balak tengah lu. Tunga bigi yaw si manok paak, uki unut 533 unut utiri ahak namat. May 4, 1493 mut, itsigak roarapi u Pope Alexander VI. Sakkajit sila uk bivininganut. Teko kapan niya dut maligaki yalinganik. Halu nati tu Doctrine of Discovery unakaktamik. Itsigak roat angayok kangat ta. At hakti si maranganik, enter kaitira. Taat sumaadla si maninga, tunga beha kutaw si maruk makuninga. Christ tu si miuguniu sunalimanik, kalderaga yuliago si maninganik. Uhammari kutaw suni nyuna nanigalwago ni Christ tu si mik upinya haktunut naruk taong ipat, teko kadupinyanut na batakaya unatok. Inyo daun na sunidyo. Itatak bego sa wakon na to, ang alakak do hak binyo Christyo si Munut. Amma, Terra Nullius. Sunatahang nga nga kaktawro nuna. Tetsu manigulibo nuna hakasi maluna aktitud inyong Christyo si Munut itud yung mata. Taan na maligalia binyo. Inyong katitawutli binyo. Suligalang ito ang loamik. Pisurini ko sa hangwa dito at suni nunay inyuttali to hao ang loat sunatahang inyakaktaw tiliwit. Kinamurlo ni pigiyaw ang inyakaktaw sutik. Taman na ildaksi ko tao tayo tiliwo nuna hakasi may piyon na ito hang inyakaktaw tinginik tayo mga nukyawan itangnik. At ang iba kong nakaktaw ngigo tingin nilo nung naminik. Namin akong nakaktaw di ko na naminik. Nung namik, pihangin nakaktaw sulit. Upin akong namik tung mabili oktaw si manok. Tamal na kalunat ang alakak do hakbingin ni pitsaro noktakay ko daw si manok. Sa alakak at siya, doon ako nalitsuwit, Christ do si mo upin akong itunik. Aula tawag na hindi tsugilyo itsigak rami ut upiningan nun, Catholic faith mun. Idaliw ko si manigadak takalawang alunun na hakasi mar Christ yu si mi ut upinaka ko si nganik. Piye ko tawag nityang imisuni. Teko kani umaligang ita, Doctrine of Discovery. Piusakaya rungudi si malanginik. Tunga biliyok tawag si magutinginik. Christ tu simut upinak piyak ti tabini walwa nuna bing ko maktumi 1878 akagungin ni kisiani
Pero si una

0: Siguro kami ganit, halo na aso na limanik, aul siyo do si magutingit, tapio si makinginik. Sibunit sa mini asok taulit sangit, inuit. Nung utak di tao kumakutingit, sakus di tao kumakutingit lo, piyo na uti minik. Alla taulaw ni matataga, 1912, akagungan eh. Matumungalin yun namut, nung nabiyo nakaktawalak tumut, ilingalut. Akaw ka sa'yo, nalunay ko na nga taksa ko taak, tukiliak tuloy ako si Marok. Taksa takaka nga so, 1670, akaw nga ni. May 2 ko tili ko tayo ka na akaw mi, ang arok kaak doa, King Charles II, England mo. Titak to daw rin sila ko ni matunang ngamik. Canada wala ko makto nunang ata. Kita kakasanga 40% nga tautuliok tautitsuniyong aubak tumik British kut iltak na kutingan ni. Nunalutaman na at sisuniyong Rupert's Land. Katang ulit sa mita atingan ni atikasit lugo Prince Rupert of the Rhine. Ang ayok kakduak tayin na nunamik taksitaw di daminik. Namminuk taaya ritsugu pitaaya ritsilok kuvinuk New York tikunut Hudson's Bay Company kunut. Isumay yagak tibits na halong na yang ito. At ang New York na halong na yang ito. Temel di taurumi naruti yun ang ikataw mga ata. Apaksuto halong na yang ito. Tanna sibulli paavin khalluna sunalimani alchi yutu utigilok tavining ijjota vnelak suni piusim magiyuri utivin khalluna nunatriaktu England mit France mit loni pisimal kingwar velak tangillo temeluk panelak tiluit nunah khasimaluna tichun akkosaktalimamin awlam magilluillo given near Luit. Ukiu 356 na Luit. Ullumit Lutsiamu tikit tumik. Takunani akau gasar ni halunan. Sunalima tsiamu. Angel kal to simaru. Aul tsiudu tsutik. Inusaka yarunik. Nunagi yarunik. Inuga swarnimu. Hakimagodit sanik. Piyun na utigi yarun lo. Ang iyo mabit kami niyo kasi ano yung biyok nung nakakasi marunod ilinga yunit. Diyo piti niyong nga ubo nga kang aksumi.
1: Kuyin na may diyo piti, ito sa kanakay na raw mo ito.

0: tungasutiako si kulong minara tidlu si ulang yu taba te manara nero me yu sirap jom piva de yu tungasutitoro me de kawis ah
1: ula ko tambano nak jom piva de yu ta ko kina ujak ko jo kan tami ta mat mengan ta me kitu ko ko te yu ni ah ko se khan ne tu in amano sunai atok tau na hamanga ta tamakol unika daw sa kinama yuka na tami pero pali ni yuka pero pali kan labi ng alaman ang malukisya ni taman na tao siya hatigin na may aligan nilo akaw ng liyo tilugit tayo manok hak diumin niya kaya nga isyong magigyaw yung ang malukisya ni 7 gilata nga ataw tikot ako Bank of Canada nalunay si tilugit Canada pero pali at siya ito ang malawak ito kaya ko daw at tugalot asidat daw katik 2.25% mi tayo may langalat daw akago lima kasat siya tako daw maligalay oktak diyo at siya ni pingasunik ni Ron na atuit Toronto, Vancouver ang malaw Chicouti mi Quebec mi tako Quebec mi nireo gajaw jok taan na isi magajaw luni Richard Martel sa alahan niya kaya nga Amalo 2025 ngutin lugo 1500 nirawak tau loo si Majok. John tau mi nirawak New York Beaches East York nirawak tau biga si Majok ni Amalo North Vancouver Capilino mi tau nirawak ni atuin tako tau si utin ni atuin Minister hatalaw tunu Nate Erksine Smith Amalo Jonathan Wilkinson Unifor amalu General Motors ekhanai jati katu jati gengit nuna siuti leukti ujuit takwa angga jati gengni ulauk tumi kaju titijun aka gunu pingasunik tan na kaju sini atu kina udacat hubba kaya luting amalu tamakwa sunatu inai sana jau gaya kanan khattar luting Oshawa St. Catharines amalu Woodstock minga tu ni waktu mini angatu di edip percent amalo takoli linger so me nirwatu 96.5% ang itumini ujun uniform tay mata ko hakatigi tilugi atyon na tuku hata tilugit man na ujun namitu na tamako nuna siyo

0: jang in nak tuit tamatamamichano alla khano tukasilau mga tapi jaka jamini ungitong mandalitan na asinganga ni sana piyo paralejok alla gok angin naksaw ni aktong gaba matahaku tako pang na tuit asidinir na minik nutrition north tako ngila kasi si chengilwa magkong nekini ajok sa tunun amalo akit kiligi ako loaksi magani nakitiyaban ni Georgina Lloyd tanam minister tungiling at ay kajoktigay nga inulagay dito hakunukan na tami ilagay jaw do tamani tamaw nga ukiyoktak tumun nalunay sigay at tuhatak tuwi asid din yan ni nga ni
1: there is you know demonstrating
0: ay matan na tukisi jaw si majok nalunay at tau si malunilo ilangin no ikajaw tahatsiak tum kisyan itaw sulay akitsiak si mangiloak tuko amiswi tako at tuktaw si maluting amalo sunak ko takit at kanay jahang iloak tut amalo akit palejo isunak tuin nain Lloyd nalunay sige kanila umajaw tako asibakti yun ikajaw tau batuk amalo nunalin ni ay tsabay nakini tay mata man nagaw nunalin nun akitsiak si man naksaw ko tau dok nakilagin naman gaba matukakot nalunay na sila kaya asidjay ng mini nutrition north mic o hausi ka dyan si medyo ukit sa amisuita ko gabam tawa ko ni nga to abitok si medyo ni gabamanik ang malo ukit at tumiministro it ikalo ni katilaw to isita mami o hausi ka to ti kanok to kaso ka to ti tao sa ikatigin na mi kanataw iluani tay malo ilaga jaw law maju gaba matoha kuno minister Dominic LeBlanc amalo nuna pumita si hatigay na mo minister Craig Simailak ang hatigay tuy na law to taman na tuwa ba ang ugay kanne kaya hato amalo na luna tawlo ni ukay at sa ang hatigay ko taw nga tay malo kana tamisu na tuy na utay si hatigay na mo ikhanay jak tinulong Ministro ita ko ang ilaw mo joy kana tamita si hatigay ni akahangit tumi ang hatigay na ikhanay jak tinusana jinun na mutoy na ikhanay jak ay akong nanaksa ulutay kana talimami amalo tamako o majulagay view what to it tahan ang hatigay ni si Majo na minagajaw doy nakitoy na kanataw ilawani pijun na hatang niya mata gaba matuhakot daw kahatamat sa mga akigay akigumajun sunakota akatit sigar lutik amalo ilaw ni sana si Matsaw tigijunin kaso si Balega hatuin tamakwa umajaw lagibiyo batuin amalo umajok tamin ng nitaw si hatigay hatang ni abitok si Majo ni kanatami ilagajaw lutit tao kahatako ilaw na tika sa tiya kati malawak to kabak may nga to ilaw ng ito to ulaw to niko lani nga pidyo tao luni amalo tao tako kao yung masin makita ko takini etnik siku may ukir taktumit sakbaw si makasiyo tila tuin dahil mato ko si gasolo ti silaw si di palayani nga amalo kano tiki siku idyo ni nga atok tau si mamanga 12 ngujuy takwa sepa ka jamil luting tak bani Terra Polar Research Station dahil mato ko siku mo siku min luting amalo takwa ingakan mo ingakan katao katang luting takay wakene ako kito nilo Maxine Gregory tana ilagay jaw juk kau di sampai mik holau tu kahatai mago kana tahu ke tatu ngugu jang itu galau kisian itu kisi kasih itu guna ni atu isiku itu ni ribat dengan ni uke tatu mi.
2: What's happening here?
0: Mana ujuk taman atu anu ini kerjanya kana tahu uke tatu ngani tahu atu ini kasih mati lugu kana telimamun amalu inu hatu nun tapi mau uke tatu mi tu ngitu tama ko asid jepalle jui cilau asid jepalle nenganu tapi malu tak ko sibul lepangun ya tu hulinun pernah tahu si majunut apa gunu awatinu. To CBC Regional News, just over a year ago, 3,700 homes went up in flames, and now the Nunavut Fire Marshal's Office believes it was an accident that led to the blaze. The fire at the Noble House building was one of the biggest apartment fires in the history of Nunavut's capital.

dito sa Tsoko, tikitidlo dati ang bungay karun ni Uldumiag ki si 31, 2026. Tampo niya katigiya po at kanaya katibu mirror power powder ukadaw tigin niya tanga tana government kakun ni asid jokta wabal diya ni nga nakitya barigin mo amaro unus unus mamaya na kura atano ko ni tana pibaldiya yun ni kawas kam na kibu pibaldiya yun ni kawas kaktiwa tumukaw sa alut tungas tero migiti

CBC, как тот мне приблизили. Ну, вон, хаусянки. А как угадание, то у нас такое 37 лет, как я ехал, не и кола лохшима мата. Манали, ну, на буме, хаттеги, марикола, бенгин, не ингату, а такое, как сима, дупиджа, ага, не ингату, и кола лохман. Nalo Noble House ang inapang usimajo ikwal at tunikating ajo ni ikalaw niya 36 ilagayit ang akayaw tila usimajo nungot siya man ang malo kasi aninilaw takakanidyangin na ato ikano tuko sila mga ata pizakajaw ningigya nga manalita na asinga nga ni sanabiyo palayal ato alago ang inaksaw niya ato Government of Hakuta Kopana to Yasidin and the Mini Nikitsev and Nohangatau T. Ikaju Tausu, Tako, Go, Kazushi Chang, Iloman, Nikini Azok Sapatunut, Amaloki, Kili, Giu Tau, Gaili, Kazushi Chiarati, Georgina Lloyd, Tan, the Minister Tungling at Ikajoktinga. Inulagi to hakunok government to hakunok na hulog to ukuyot tatamu ko na matuyo na ulahat

0: dilerinin ilahi marilla sinna yuma sinna il sa io ne atti lu gnomen con asela da kan il nare attuale lu aggi aggi le ottine te sinna il mio si ha tamma cicco se ma io il mio aso è rocceta aggi le ore non ta kan no lu kana yaktin ai bi sicco tamma kila o rocceta pia sakala motta o taku sa tia ra ha mi pile ri ra ha mi un non ne pallega le non ne pallega ta ci la mango in de colore fini te ne pecate a lo henne di nabla te que ce le ti io ero la fima io a me piane catta ten nome con il ringmon il nare artistique nome non tu ma che ti tu in nacho ti gut dai se mani ico ICC calar se non avvia me lucia il a da una ngola ta che ti mani a to un te go sana ga yang mi a dile o ver to ta ve lo se mani a dile che to ya a dile o ya che to ha te ya te ko te ku sha ha te ma pe man tamen is ma khatte te wa a dile ko khatte ya wat amma dile o la se mag mega ma se o khame ta se mani mak ku kama to te fa ni akka ku kama mak wa a dile o yo na se kama inuk ti tu ta ku se o ti na se pu su ta aya ya khatte tu a le se mak ku aya ya tu ta kwa mak ku kama khata si te na na ko i ju ti ka ma yo ma ka i ma ma le kama 1992 ni Kina ya ta ila sibuni ane Kina ya ta bing Norman Cole kau i tili la senang mati kut kau i kata tuksi rasa ta 1985 ngotil tuku ta isi mana tuk
1: Ai, kuyen nama Isaac. Tässä minä ei vielä pilkeä rakattaa niitä unikkaa on nakavit. Kauppat uikunga tuossa saurangat. Ne pilkeä ruman nakavikannu tuin naka unikkaa sakang nakaville on niitä. Iliksi unikkaa ruman jänga niitä. 1-888-896-3135 Oni kaan ya dang meyok ikaw ma yang mini king ang noak tilugit takwaru igluit iglumi takuya gurluni ikaw ma yang mini oni kaan ya dang ming mat dan na nililaw sa mayok December 27, 1996 ngu tilugo tungasuk tilavo
2: king ang no tikit talikugun tikit takata asula tai se mahalluna asuna ba illunga nuiti se jualu gotta oi mamma tu halluna asuna lisia go mamma tu alu va jualu amal ila tipili pa alu va jumal tai ma sinil te venir de dar me chunga u watia la hano u aula jile palle aga lo axanga la aula jisita una ngalo tai mete o mega mata e mata e kani chai na halluna illunga ni aula jisita kibunga si vakunni ja mikunni atuinna kerta utsuta pula ager pala inner mega tata e kunga suli inuta ngutillugu asuilla inuta ngutillugu tainnaila halluna tai kanang kami ni in tunga nak tu pajam inum ni lupiti cisu ni okati cisu ngutu ni pajam man tai kani tai mesi mi juga tu nak waktu tau juga si baku ni jami ku ni tamaku ngati ku ni la ni okani asuila le a se ana naga khuja le ju pal ngutu ni jami le tu ju pilang aja kani si batu lang aja kani amma immi ni si batu lang ammi chuni asuila ni okalak tu gun tak galini okalak semalak alawak suta

Nanaga, analysis yo alo. So na by na makunong asir naktawalan no, analit tayo biniwami. Pingulis si Joalo, tunilo, pingulik to alo. So na ba, anebi miyong unialit to. Ubat siya ko, anebi binito ka ubarurumi. Aula di siya katay, napita ka kung nato tamani ilo. Najok palaw, ananama, najok palaw si Madanga. Ila ka kamatamani, kinga na, misuni, katangutit sa ma, ilangan, ang adotsak pangan, uban ni, pairat si Valaw sa mama, ula di tiyara ko. Dahil suma, katama, igala ko, anana ni, itso kakti si kay mga, huwianak pa doon, anana ka, itso ang asitsiatakay ko, itirun nangin na tigulo niya, upan laman, ane ang maila, itiko siya ang inata. Tay ma tay kau tama tay cuma kata ma kibak suninga tay ma igala aku itu ngat ipat suninga walau kalau suninga pijak itu winak tu jam aja tama nak isiannya allah jisim mijunga tu sak tu bini alu balai kalau aga mahal lu nami ijuk kak tu bini alu mita itu mangat awani kengai awani iti vigalangan ne awani kiputini allah jisit tak ibunga Bila anak-anak nuah ulah jijungan lau hak semua anak-anak kalau tupir miung ulahkan anak-anak kan nabi mani langman au palagun langman ni aku nak kutuin nak ke kila galau kau matai lang anak-anak nuah halau semua jengwa sulit lagi alat semua ima sulit lagi semua sulit juga suak semua anak-anak kau kau terjaga anak-anak Akka kuloa pika halluna vinalo niu vinalo ane haitsi si joale ulatsunga kappia joale uksima joa halluna vinalo niu vinalo ane haitsi si joale ujukittak se ku tusao matakama tuku juvine omanga alo ni tai na halluna vine au tusao manako ijukkahtu vini tusao matakala uksaku. Asuilla haimman anana kukaunikkaa kalalettu sunau paljon akka kuloa pika Itse mana ulah suit tu, ada tengah akak keluar pergi juga aku. Tapi nak hati juga, sunau ba nanti ilu ada mangan ni sekok hak suku. Tapi ma baju suku mata inui minat terhalang itu nu. Tapi macam itu baju tu kalau sun halu na vinalo ni vinalo ani nalu gila oksa mangitaga baju tu. Sunau ba nanti vini aku pali mangan ni ilu ada mangan ni baju tilu. Asila tak balau macam tay mata makua amisoh hangir palai macam awal aja si kuluki bunga umiat awal dah bila open ngarapiku tak sehatangun naj tak sehatang itu tuh kalau lah tilu si kau hangun naj tilu umiat ikitu alu si gibun umiat pausain tahunani unali tupi kasak tahak pa juga lo ang masina galang aking ngay tahapan na lo akia tayo maaula din ang matupik tahak tilugo tayo matikitaw si jualo medyo ko umiyan sunapay ko pupunok tumiyon tayo kuali inutagun ng medyo tamaki tamahong atikilaw si medyo ilaang ayok hakajaw lo si medyo Omi alitta kaya ulo si Majo Juani piuwing wala si Majo ko. Asuila tikito alo mata aula jita kung atako wala ja pala wala mga ama uting wahak pala si Magama anana mama uting wala pala si Mama nga sila patuin na wala ang mata amalo piwini wala ang mama uting wala pala si Mama nga Amau TV ni urut cawjum, amau tinggal yang nang mangan, anak mama usi jak tilungwa, atuk tu alu ulang nengan nuta kubala aja palu, cunga kang usut cunga aula jimmy cunga tabbona, asuilali tikisi maju alu balang mata, aula jagatsi jualu mata, walai mata, pang nasi jualu anak, tak tu saya manang elahan nuguala, sunau bayna malit calang aja ku. Sunau bayi na malit salang aja gua na anak kalau taiko nanga umiani malit sak tu ala gua nohane umang ala tu kesegalatin nanga ima ikituin nalla gitu gua asli iki malangan no aula sejauh ala tak gua tamang kingai tau tunggu apa lau si madakani versi angut

Nani a pigak tuwal tu na wajuma ni wininga na te kham ni kunun. La si jwala na naga. Ani a ping takuna ja kuluit ilal lagi a pit la si man. Tu kwisi kuluk ki bunga. Tai machi a uhak to ke jonga aja piak tak tuwal tu na wibunga. Aja piak ilila uksimba bakalitay na tokungin ilimangan itay ma. Ajo ko tun naktaka aja upya kaya nga alale ata tatsialin ni anana tsialin ni to sujo ale uba jo ka matay mapirok pali ane limani ibu jibiu ino to kagalangin ino to kaping iyo wala ok si magalong mata imaning iyong ming kinahari kinahang mga ama hawdi matyang ikalo asong ata tatsialin ni to sujo ale uba kama uy ganyo chunilo tay naning iyo liksuni tay may mata at siya tari marila o si mamila ay maang na ningiyo ananat nukariya ananat siya kuka tatat siya kuka wala o si mazo nanligi di rigulot siya wala o wadyo daka tay mamaan na muna king ubang isuli u madyo iman na taman na utako amisulo ang ito ni aula di gama aula di likpalian ka taan naman aula di tava ni hanu galalo piu se hak pa jum migama piu se hasung mata inu ila tai ma in ile kosung mi hak ile kos hasung mata inu tai ma tau bala oksima me jonga asu ila li tai ka no te ga galalo nga ana ana galo ibu ji mo la oksuna akka gong man pu bollo ge akto ala ula oksima gama oke unga tanu wala ima illiming innang utsunga natang mula oksimana nga puwalo bimila oksimam migama tahavani khallunani asu illali utik pesaka ang kavitsaka na masimangka ang kang neala kama tasi oktaw tuin na mapisa kunna la oksima junga puwalo gikutimi kapoktaw niko oke ulima unga tanu tai me tutala oksi magi bungale utik tuala usi gi bungale uki u ani gongman ama auja upeng acha mata ka auja auja u juwa kani u juwa ane vile agama uki u lima upeng acha nunu ane vi mi takunga tai cemana hangata je uki utala oksi magi bunga hangata je uki ula oksi magi bunga unalikut hangata je uhutingan nuku mana hangata jo ko jo batu at jigi la oksi mangi mi yang ata inna abunga hiting a gwichi bota ichi bota hatta ko amala maunga sanega maunga hiting ata mi chano sanga jo ni dai na hangata jo atu la oksi ma daga tai na hangata jo ko tigi yang a hang na pare si ma vara hangata jo oksi ma yang a hanu tutu ina alun nun alo waktu nga kisiani jubinak tu za hatta ko ner ma yang a mana tai kung oti basong ase gibunga ni biak siang ng nem nila an ne bi minga ni an ne bi minga ninnu tagali tu permi ung ulak tilogi ana ana ga tu permi ung ulak tilogo ibu ji bi moti sit ta gibunga ng kagaya ko ila yat kaw mawala ko si mami yung maunga ko magsunga wala ko kasi ana ana ana hakamatawa no takita wala ko si mami yung atawa nga uti siya lukivu nga dahil na dahil na huwi agila ko si mami taka kasi ani uti ka ma tusala ko si magalana nga ana ana ka titik kaw siya kapadyo wala ko si mga uti ka ma tupang milik to ana ana ka ang kalakpong ana ana no kaya hakama kasi ani sini kaswa si gibugong anana galutay mama ko ina ubajugon na tay metu kaswa si bugong kasi ani ata at salia lulur sungwa utuk tuwini uga mana kula uksi masagata ina suno bang yakaksi man suno bang yakaksi man jana ana ni nuli ahal kami suno ba ang yakaksi man jawa tata chagila tala uksi mabagata ina king ulur pak tata tsakila oksi majakulua tamaki ili hatangotigi ila taima ila maana atsa hakangwa ili halun nina ulukulumi taina tsaapiga naligi jaka maana monut atsaapivu hatangotingua kalu

tayo malila. Tamang watalaw si magata atatagago, ay atatatsakago na sa hangmat. Tayo ma, tamang nga palya sila ako si majagot. Ibu jibi miyo tau cho tayo ma, awate niyo kayo halak tila nga maungol tigata. Mani ko tatutulaw si mami yung at anak ko kay ikalong nilig tilog at sa kukwa na ko ay gamig na jagay gamiyo at sa pagkatay na at sa kalaka. Aso ilali, hangata jo suung gamay la, hangata jo lang si mami yung ikalong nun. Tay ko nung imano so galon nut igalang ipubito ko lalon nut tay ko nung tay may tumi halon nung kote halok si majunga e halon ni basong ali lao si mami yung wasu lao kiu li mami tagali e halon ni lao so ta tay kanili tao hanu lao golo jak palao si magalaw tong kasi ano nakagal luwalang ang itaga asu lao utigata tamao nga kinga no ana ana galo te ganno inum le gi ko ti go a kilak ta chono ta ma ngo ti la ox ma ganno o te ganno illu ta ax uta illu ta ta me illu ta pa ma te illu ta ax uta ta gali ta ma ni me ngo ni ala gatta ho vi ali la ox ma jonga ke se ana ta ta tsaka king un le ox ni ti ki la ox ma me man tamani mi yung usigata. Aso ilali, at ato sa katikila ko tinago, hanutuin na lo, piyo sa kasi yung gata, ubikaw tilo ta, pihan na takto, walo lao si madyo nga, uy gila ko si madyan, di siya na po, uy taki lakitan ni. Ila, uy taki lugu, kasi ani uli lao si madyo, tayin na, ningyo siyang ulao si madyo, uy gila ko si madyo ka. Maan naman mo, oo, madiwala ko sa akpat to. Upin na kalwa ka niya, oo, madiwala ko sa akpat. Baka ilubok sa mangimat. Nalunay ko sakta ko maanak si madiwala ko sa lumi mo na itong imat. Tayin na, oo, itakalo ko ikakko, ay, isang idiwala ko takalwa. Upiagila ko si madiwala ko, tayin na, oo, itakalo ko, isang idiwala ko, ang idiwala ko takalwa. Hinawala ko si magama, ila ay pari yung madatinang na uchuta, ila na hinasa yung gata, ila nang yung uchaw, dumana, ila maana siyo kao lang malita man na hinan. Jualu jam masih aku lihat kuno jualu waktu minyak galuan. Ugilir aku, wah, polis aku si jualu maring, polis si calu maring ulir tu. Asyiklah polis itu balik aku semajang. Polis itu ulir tilogo, hitung ngah tak hatali aku semagama. Hitung ngapi kasih aku segi akan nyapi cuti. Mana lilo nalo tu, bukan yang itu tau nak saulak tuit. La panega gitu, angin itu ngitu tu aku lupa nega. Ningu cah itu ngaku yang ani, kipin ni kulo kami. Tapi na, polisi kuni lega polisi alu alu mau iga. Oh, itu ngapik aku hari yang ni alak serta hari jam alak serta lili ni alak serta lilo kami. Tapi cuma mana hangat aja ngubat tu polisi kau hangat aja ngani pilih lagi alu balau si macam. Aku lak pahor tiga ilmnaga ima pilih lagi alu titun taygu iba lauk si macam polisi kau hangat aja ngani. Tapi metu si mata kau han polisi kunilak tilu uiga piuli ang hat taksi mabunga miso hat taksi nga polisi kuno paiga jauk dua hat taksi mabugo kasi ani man namuno suli hujan akta ang ilago suli man namuno polisi kuno kasi ani hawjimajau titu api ulo ka kalo hat takon na kama tay metu bugo ulo mi inu bugo hitong makalo hitong apika ingo tahalok tonga man nala Ingo tapi ke kisani takula oksi mangi takata ema ingo nea pika tava ni kangasinam ilin nea reasi oku la oksi mami ma ingo naga kangasinam me otakme pehanna takta mini ala ula oksi mamma tava ni isi ungo takma ingo takhalikalo aktonga takula oksi mangi na kusuli ni viaksi atitu la uvikala atitu suli pikkusa hakunga ingo takhalikalo aktonga Takwa juga pita metu bogo mana mulu ulu memulu inu bogo hanyu ingitu gun sulila uhau sekejangan aku lama. Dan saya nak bila unik akan nila ngabunga uhau sekejangan. Ila unik

qaulama ilunginni sulauqsima juvinertuusaarnanga unikkaaqqaugama unikkaaqqatsaqaqqunga suliammisunik taichimani aulajisigama tamani chota aulajinga kingangni kisiani ukeangulauqsima vallaiman maannaulerto haluiseungummata taichimani valauqsima jo aulajilertillunga Halloween palain ng mata inuwi daw na ni noon nalagala solo noon nalagala ang mga tao chuta awla jibunga Halloween to alaw balay mata ananan niyo mga katisigun na ililaw si magama iba mo ikalam mga tao sa ungulat to mumaan na tutit tao lang si majunga taggali ananaga Anno qarlu tsima jualu tsina anno qarlu tsima siungu vallailerni matasia qu siaqunialu anno qarlu tsima jualu tsuni ilitarnagalaangitsuni khai jualu ma unnukkupul taikkunani nasortakkani sunaubba atata tsagaliutilaarmi jaqani ilanga taikkua iivau ania ananagalasi jualu Ilitar na tagalawak sa nilo ni Pingala si Jualo. Nasalo bunga. Tanaw bunga la si Jualo. Makakagasiak sa nga kagalawak sa magama. Aula di kong nagirme sa nga lutay ma. Tutit tau sa nga aula di galawak sa nga. Iba mo. Taman na utakibo. Taman na utakibo. Pero pali at sa nga hanutuin ako lupio sa kakpalawak sa magama. Amalo. Taima iliak juvenil tu za galwak sungalu nangalu taima itu gama kala oksi manang mahau je mahatta jung itu nga suli jung kala oksi mah kala oksi mah juvenil tu za sungungin nama han walu leka hatak tu mini alu lasungu jung alau nikah tu ntu sa cuma ila i ka ka pat juvenil galuan likisi ani I anak-anak kalau ilah kahatalau semakannya angun na susul lagi ni angun na susul lagi mewtau lau semakannya perok paliatilunga ala manganu semalgalau kanu tema cina angun na susul lagi ni kahatalau semakannya tema kan ni mahu di maju janggilah kiutikin mejaga tema itu tak kongal asulali tena nasalau bunga lalau tilungan anak-anak Tay nahina talila oksi mami jagalaw ka na sa alo bunga la jualo lao tuan no kaksi majualo jutsun lao suni kanu ito alun ni takuli manang ito alun na no kaksi malao tu tay nahina talaw si magalaw ako na nila oksi mangila ka anana suna ba na anagan no kaklo si majubini alo man tay na talaw si mabuk asuila pirok paliat sunga sini lakto binakto zak patsungalo tupa patsungalo tay may to si mami gama ana naga uinit to alo tilugo how di masita ka bang uila uinit to binio tilugo suno ba imatalo ming imatalo lupi hatigi lage alo lila si mami jugo imapita lage alo gatsego atatata gatsego panigatsia ko lukto nilo vanning atata gilukta pigigako Hovia na lauksima jo ata ata haria mi ata ata hanne mi hau ni mangina ma ata ata chahanne mi kisi ana hau ni maga mata ata gainu inung luakti lunga to hulaung ni man tai na ta ata ata ata ata ata sima ta pigile gakku aja kuluku kalo illu biga mi to chuta aula jitta ke bunga openga chavini openga chang ngumma kisi ani openga chang ngumma mangota tutu haulo tilugo ajo ga haugala le tilugo ima tal mutasi octa chunga namutu ina piso ga dasi ge ima lutasi octa chunga aula jiga ma pehati ge bala oxima ga ke ima tal atsu wala tunga su bigi chu nan ligi jigi chu ta ima te ula oxima ga mata ta tal la realu ge la oxima ga ga ke se ani galo ta ikaneta ta ta riga kopita riga ko ani ani to aga ma hima ta gunne li chunga ko ani li asi va sanga la ox ma me yugo ma ko na chuna na na ga mirts ma hima chute go illo te lo illo bi ga illo ano asi vila li chu khin nqta bi nga bi ma ta no nga tining nga ma ko an nqta ga asi ta na malita ga a chaho vi ga ja ga ni cha ga la hatta sunelo hanu tu na imaitu gusin

0: Inilo o kali magala hatlak so na ita may ito masuila tinin ni Mose kano taga tinin ni Mose gibago mani lang abot ima ito may lang abot ina nukha ko lang ako nukha niya ko tila masuila nukha lang ato nga iso matsaw tigil yung nukha lang ato nga taggali nukha kailaw ko no ay paka naungin na namo nga bitsa kagalaga ni himotsino lo ikigani Suna ba, iyuk kwakto tak kamo nga ayo kamo ila tining nga galawak tilugo. Ayo ka binak suwa kina, ayo ka ang ito. Suna, mausakang ni, mausakang tigok suno. Ay pa, la, piso ka tiga, jaga baso nga ala ko si Majo. Namong ngang mga ima nalulit siya ito nga. Ukuduwing nga lalulak to nga nipinga niluto sa atakalawa. Naipigaw nang italo gulang ako niviyak siyang uluwak pala ila mikiju uluwak pala ina kamatay sa manisuna o bay na kama na kuniw iluwa ni nikokadyo. Ay patuwa ka la anila ka katitewa ka ila sila may katitewa ka. Hilaw ka siwa talaw sa mami kakulitay na ako may tuwalaw lao sa mami yata at sa kilaw sa kasuna o ba. Ata nilita ay dalo tuin na kaya wala ko si mami jaka. Aso ila yung biniyot suta. Suli upin nga kaila ko tinago. Nanokta kasi alok kibo. Tao na nisikot tigon. Ikaw ala sa kulukuk ka. Mako ila nuna katigi kata. Lusi ula ko tuwag alo ako. Ay kuluga na no alo mo pa kuti si jo alo ma. Sa kuluga kapia si wajo kulukutin lugo. Aula si jaka uimini nan hano. Nanong mo pa daw dyang ako si taktilo ko, ah, wala si Javi nga kay Medya ka. So na ba nan, no lang adyang ano. At so ano pingigala ako si mama, ikkaiso ko iba dyang Medya ka, tayo na sa kulugwa.
1: Tana kuyok itilwe king ang mayo ni kaktilo ko to sasak tapot. Kagpatay mo Zacharias. Unikar tanga apik suktaw yang ayla uy kung ato saksaw na akso ni kisan ni nipileo Roman Nirvit 1-888-896-4135 Amado 9796101 No karvik sa tinuti kita uvat liadar migata Ukoy nga yugot apik suktaw yaman nirusi Nipileo ktaw yaman nirusi lo ni unikar to aroman nirusi lo ni Kano tuwin na tiyak? Nipilay ko yung matuwin na karawak to.
2: Akso nila. Isa magsaksayo katakata kano tuwin na pilirin yung mayarangata. Ila pilirin yung karawak sa unikanig doon yung kinakatakata takariyata kiso tuwin na itamakwa inyuksiyo taro yung itaygo sa kawak tuwin na umata January, February, March, April, May, man na atong nagsakatakata kisa ang tako taygo si Winito Kangi Kangatak sa kaumagya tupekto ilang kiki itagaro kisa ni tamakon nga ilipalya yung makatagata ikaisiya yung madlutapi yung makatagata tamatuma miksa ni kinagya apiksokon na ila apiksok daw yung nang narone uwan o kaya yung nakto 1-8-867-979-6118 uwan o kagumaro ni taso mga kinapi yung mga ate o kalagyakiti.
1: Amatang ko anik tuti ilang inik tuti latang ang ito sa umapilag to gitaman na daw to sa kuminak to garwak. Kinatuin na kaw yung man nero ni nebele ko nak to gud apikso ko nak to gud tunga suktiti yugud nebele ko yung matuin nak to gud sakkan nero mayugud ilitikan nero mayugud no kakfik sa tinutikitin yung migat takaw pat utirilari bugud. Ano katiyang nakpo si? Kapataw.

Si tutta be minala se ribu si Daniel ngo bunga. Ulla me yalli to harit. Au yalli gut 31 2026 kondilo. Si hengo yalli 305 ngo labituk. Dunga so apit si ya hai. Ulla minala langa yabut. Kadevik nan lima kabamanga anga yokhanga. Maki imalak. Uhala si makena mimak ulla tutta bimut. Uhalima. Hatigi lok tokun nasi kain nama ila. Uha lok tokun nasi kain nama yok. Suli tu sakat sakhalawi matapina suawo suilawi mi. Makivikullo katibik dunalima kaba mangalo. Angi hatigi new unique. Unuk sigiak tuvi new lok mata. Takuan kuwa akitu new unique ino nik mit. Unga siligiak tabi new lok mat. Pinga soyok tu niakkaro ni ammalo tan emmerok miyo makko niakkaro ni unga. Unga siligak teolak meyok sanak kutik angi hatigi New York. Tanaw na maki unik ukhala nga yok. Tawang nga katibig nun ang lima kapamanga ni Pisimalo ni. Tusaksaw lang nga yok. Kanito ni tusakat sa hakmanga tatsumi nga Pisimayo nik. Amalo ipa sa unno sa utak si malilok mi raman. Tasi uyak mi lawa raman ni kitsibin mi. Aula tu bini ulawa raman. Ila. Nipilok si magakto si malawa raman ni Chautik Music Festival. Tasi uyak mi ni kitsibin mi lo. Aling isungak mi lo. Ni chalta ni ulawak tuit. Nipilok si mahatalok tu nga. Ukalima hati harun na si hatalok mi yung ammalo. At si liut sangwa hatalok yung mga aulu liut sangwa hatasunga lo. Suli hari tahu yang mau yang langsungin nama tak angajok lapalom mata tak kuat atingoat suli Facebook kut takut sao dice hatta langa kal waktu ngapi nasua aku siup iloa ni suli tanda si buli pak uha langa jok uha lima hati ha guna silau yunga tuki muak tisi yu nik tak kuat asyik mute katibig nunan lima kaba mga kikadok tiga yap tsunta si uyak mitan na Billy Kane tukimok tiyo hati utsunilo ni Chautik Festival mi ammalo tukimok tiyo hati umiyo mi maku si anahatak ukalima hati hak tilo nga tusaksaw lang ang miyok ni Chaluta niyo lakto mi mitsanut imigo lodi ukalima hati imigo ksuti ukalima hati kikun na sila uyaka dan nalo isulim mi pat ukui ni silak miyuit ni kitsivimmi ni chalutani o yamem ni Chautik Festival tutsi ani kut ukui ni laukalludi takko ni chalutta langa yuit oha ye halok tuit Billy Kane mit sammalo sibuli patsi ang utsuni ukui silak tuk Lucy Johannes kutua miut annau na kutuami ni chalutta tiuyok tusak sa okay nga lang ayok kamalo isulim mi patanaw na nunavom miut Louis Ariak ni chalutta kung nasila ay may matay kanin ni kitsibim mi tusak sa ulang ang miyok tako daka ulo mi tutuabim mi tusak sa ulang ayuit amisyo palon ni nipilok si mahatalaw kama ukali mahati haksungalo pinaswa ko si Wiloani tusak sa ulang lahat talang ayuit. Ahai, dakwa-dakwa ulami, tusak sa ulang ayo itut, tabi mi. Kukjua mili, allahi, yupalo,

tausiapimmi, mikiapimmi, nuvujakmi. Takunnallisamma, allakhe jupala olikatta. Tämähän niin kuttuami, ukko silauktua pitsunilu. Hei, ukko oli sille niedikko hausia kentangin unnossa muulinga juit. Nuna vimmi nunat siavummilu, imeilinga juikok. Kuttuapimmi unno allakhe langan kaktaami jut. Anuilu tillu, sikhin niulu, oan niulu, akunningani 20 meet 40 mut, suunnilimmikki. Okko ningalo nain minnian raktak. Sani kilo ammelo alla khililiu minnia mijirok unnusa. Anu rinnia stilo sikhin niulu uan niulu akunningani 20 misungo nilimmik. Okko ningalo 8 minnian raktak. Umiujak milo alla khililiu minnia mijirok. Anu rinnia stilo uan nitumik 30 misungo nilimmik. Okko nehaklo tillo 11 ngujumik. Inuk tuan milo nubia valo langan raktak mijirok. Okko ningalo 7 minnia sunigok. Puvig nito millo alla khililiumi langan mijirok unnusa. Okko ne haklo tillo 8 ngujumik. Ako libi milo nubia valo langan raktak mijut. Anu rinnia stilo sikhin nitumik 20 misungo nilimmik. Okko ningalo 8 minnia raktak. Ibu jepe milo nubu ya balo langan kaktau mejugok. Mini kela langan kaktau stilo unnoak. Okone ngalo 8 minyan kaktak. Salo nilo nubu ya kela langan kaktau mejugok. Tatsi kela langan kaktau stilo unnoak. Ano kone stilo oan nito mik 20 mi so ngonilim mik. Okone haklo tilo 8 ngoyumik. Kanyak suyo ami raklan lek milo nubu ya kela langan kaktau mejugok. Ano kun niya stilo atuag nito mik 20 misungo nilimmik. Okko ne haklo tilo 8 ngoyumik. Huakta millo alla kailangan nakakta mayugo kunwak. Ano kun niya stilo nikiulo atuag niulo akunninga ni 20 misungo nilimmik. Okko ni ngalo 6 minya nakaktak. Kangso millo alla kailangan nakakta mayugo kunwak. Tatsikalla langa kaloksuti unnoak. Ano kun niya stilo nikiitumik 20 misungo nilimmik. Okko ni ngalo 7 minya nakaktak. Aw palam milo alla kailangan nakaktaw mayugo unnusa. Tatsikalla langa nakaktaw kaloksuti unnoak. Ano kun niya stilo nikiulo kabangan niwla kuningani 20 misungo nilimmik. Okko ni haklo tilo 6 ngoyumik. Tasiuyak milo. Kuk tua milo, nubu ya kelalangan kakta miyuguk. Tatsi kelalangan kalok suti unuak. Tasi uyo pok honinga 4 minyan kaktak. Kuk tua milo pok honinga 3 mitilo. Kayang sual tua mi nubu ya kelalangan kakta miyuguk. Anungun niya stilo ni iulo atuang niula kuninganin 20 misungo nilimik. Pok honinga lo 3 minyan kaktak. Nuna tsiabu milu abani neina minu buya kalalangan kakta miyugok. Ano kun niya stilo ni yitumik 20 misungo nilimmik. Okko ni nga 5 minya ni kaktak. Huwak na tuin na kaya hakso tilugok. Risk of frost layok talik. Hope deo milu. Sugu yu kalalangan kakta miyugok. Nubuya balo silu dik. Unuak tatsi kunnei langan kakta. Tau yuk, ano kun niya stilo ni iulo atuak niulo akunninga ni 30 meet 50 mut sungo nilimmik. Ano kin alo sakin niya nakaktaw suni ni itumik 20 meet 40 mut sungo nilimmik. Okko ni alo 6 minya nakaktak. Paus viyo makkabimilo sugo yuk lalang nakaktaw mayugok. Nubo yuballo silo dik. Tatsi kun na ilang nakaktaw stilo unno sa. Ano kun niya stilo ni itumik 30 meet 50 mo sungo nilimik. Ano kin alo sa kanya nakaktaw suni ni iulo at wak niulo akun ni ngani 20 meet 40 mo sungo nilimik. Ukko ni ngalo 6 minya nakaktak. Tako at kasil niya di ko hawi sa kaindang yung nasa mga ulang iwit. Nung nabi mi, nung natsya bong bilo. Ahay, mana ni chalup tari chingwala ko niya sa kibong ko. Tanaw na nung nabong miyong miyok. Tasiw yak milaw kalwak suni. Nipiliok si mayuto hak mapingwa di siya ka tanaw na Joey na uyuk. Inu gama.

0: Mana okan lima hati kasih mejo nga magi malamik kadivik nunan lima kabamanga angay ka nga magi ngay
1: tamiling ulakut
0: ah pinaswa ko si ulak tumin na makivikulo kadivikulo tu sa gatsa halak mata unok siyak tumin ni ulak mata angi hati niuyumik taman na unika kain na kong natait
1: nakong make pivitsa hak pitawama. Tapi nasi orang seolah tu ni kebaikan rumah kong ilu makit pilu amalu kadibut ni ni lima ke pemanga api liang ni halau wat tetap seminga rumah sili giak tau ni ngan unu sana kuti yang hati gi tinga akka unu mako ni amalu ait para yau kilu aki pilu ni ngundung mau dina seut angi hati gi uti tani pinga seolah tu nakka unu ilinga gi nalangat kilu ati leo pilo ta utan ni man sya mi chita tan luang wa no to si lokto share lokto ng uhal la pila makenta to kasi mayo share so ng la lokto lugo uno kasi ya si malang ang matitak ko hino ye pinga so yok to luang wa no lenga so ng makai kayo kasi ya uti akiti yok ni ng mga moving ni uhal lokto siya ka tanaka uno pinga so yok to 2026 ni piya ni 2032 mo ilinga lang at sumi dakwa kino ye 155.6 million naka uno pinga so yok to ni unok sigyang ni li tamani 34.4% ni unok sigyang ni li tabang lima unok siyang ngayak tangit ang naso kunalo yung walo kasiyan ni man na kapamakot kinaw yung hangin na paglangin ni lima siya so matay na taman na pius yung walwak sa nilo tako ni nga hawak siyong na sila tuwot ang hatigay na sa ang tigot tako pinasuyok to mata okso alumi kayo sige ako tiyo so inito hangulo kayo sige ako tikino ye hangat daw tiyo kayo sige ako tingit tamakwalo ni hiti na ni hangat daw sinang ninyo nalinyak nalini ilo milo piyukutit amalo maybe at siya ni hiti tako lagi so mata tako na nuling nagyan na nagayak ng mga tamakipilo kaya kilo pagto na sa katiwi katiwiti halak ng mga tenilyo agar ito ako malo uksualo at ito ang mga ufalo at yung heart health yung matamak ko alima ay pilo hanilo katiwi utilak na yabo matipilo pagto na sa huting kaya kilo pagto na sa huting katilak niya nigata at kanilo ni hayo ni tan unok siya ni 34% tama na kago tama 2026-2027 ni 23 million unga tanu api kino yok to yok to takko tama ni gana ni chol sakto itakko ipigit suwi atili ngin hafo ng matakago ang kago lima ni ulito akma tama na kito yung niyong mo ika yok siya ni pilagay lo ko tao sa umma akito yung niyo na akito yung sa lagay ng mga matamani ukiyak katumi tao rin halo na ano nang ani ako ba si luto tigilu 33% luto alam ni suli akito yung sa ng mga matamani ukiyak pat nuna rin ni ika yung si magupi ugyan na lang ang matatak ko ilagay nilo nuna rin nilo tamat si mga hawal lo kumakain na kama umilagay ako tigilo ko akka ni suli hanilo katigit pala katta sila ulit ka makipi ko tatsu ni nga akito yung mga nung muli ngayon ni awlat si nung ni tigo si balaya bumalila ulit iluwit hanilo katigit pagat ka tako kinaw yung lagay yung mga hatibo care kit ko ni samalo makipi yung kinaw yung lagay yung hatin mga nga pinasawa katigit hatta to haul tuk tak ni ni letri
0: Kupaiko niwak ni hagunau lalak ni mata temanangi hati gini yo suk katau lagu macam yo.
1: Tanya akaku nanti ngasih ni lingan langgaman. Akita yang mengulang mengulang ini tak ko 155 million akaku itu ngasih yo tiluan ni suk katau gan lebih halangan itu maikili gak tau gan lebih halangan itu barang itu nelingi kawa mengugal wakpata. Kawin mo na tayong manalingi sa laha lang ngayon mga ta takyo lang ayaw kinulingan ni nangawag ni makihalalan ni paano April takka ni upang nga sa ulang ayaw March 31 ni suli gumakto sa

0: Hai, tak saya yak me ko tege lap tak ni tu sa ga o ga siri bugut. Pigi yang ala ko le te o khale ma hate ha kalo nga Billy Kane mik te ko mak tu si hate o lok tu me amalo. Ma ko si an hate mik tak ko ninga o khale ma hate ha ai cha ko ma. Ni chalu ta ni o yak pigi ala nga yok. Billy Kane o khale o hate lok tok amalo. Tucian itu pergi elok keluar di cerita siludik kedua mio Lucy Johannes jauh sekali luar malu. Ikhlas mio kotoruna ilalang untuk Louis Ariak tu saksau semiyuit.
1: Mana ukhalima hati kasih mejonga tasio jak me
0: kikar doktor iau yok kayar tikuni amalo. Tuki muak tasio hati utsuni ni cerita niu yumik.
1: Billy Kane mi Billy ngai.
2: Tanong
1: eh. Taman na ni Celtic Festival ngulok tu pak nari tu yu lau kata konat sadok isuli lok tu unno.
2: Tana ni Celtic tu sa niya tisinik pak na ngulok ta wakha kulima piya kaya tu yu meyuk takko tikilak tu ingi kaya tu sumayu hangat tau tiga langit sinit tabingit takko alono nakku yu atwin nao titabut ammalo nihini tikisaya matsuta taunanga atwin nao tiki alit ikayuk tilo piyagaya tu yu katao galo asone ale anak to katao mayo
1: hey suli amisuni haning ito meo ni tikititsi onna sila wat sinunabong miyo mi nunabong miyo ni ilang itu kita guna sih kata lawang itu, ni lekala apa guna ni ada?
2: Aha, tak apa nanti lo tak kau ni cakap tiko katinga jingi, Allah lok semangat teh nak kita ujak ku tiki ku maju ni tu sak ni ya tisi, aku makan ya tu ni, tiki ku maju Allah kata lo jui tau jut sihat, ammalo tiki huya bu, tiki hatta lo mi yuit iluna tikunna hatta lo ngi mi yuit tawane nuna bomme tiki khaya lo ngitu manika hatta lik ammalo lucian
3: talikattu
2: tenna tiki go maju palo kolo sune hangatta yu no pinne lo ta libeni lo tu lucian
1: ai sule hanwe lo kale uha yutsuti nitau dik festival pingo adillo
2: Tana atu ti ukuili lok sama 2021 me Ohio sioga ma kayu sioga tuina lok tunga alerit sugulu.
1: Hei. Suli sugat sini oyu ni kama hatau laung itu ti uvalo kama hatau lak hei.
2: Kama lagi laung itu ngali tuki mo tisi jibu kama neksa lok ti apik suhat tagaluak suti. Suna tuina ni apik suhat ya halitua gami ubanne.
1: Hai. Akka ko lak tu me kayo si ko na batan na nitao dik festival.
2: Kayo si ho yibo ko akka ko tama akka ni kayo si lo yung ito ko lo pinaso ti hat siya so ni kisiya ni kinaw yati ko lo inakasiya ko na ma pinas ti hat siya to ako ta kinaw yati hat siya to ako talo kayo si na hat talang ayo.
1: Hey, 2021 utillo ukkuirenga loksuma matana nitchautik festival silami genga sunni taga tamani pingoabimme ukkuisi silami ratchitai kaniso oksuni tamanna unika galape kunnami jai
2: aha silami pigeaga ngaloksuma yuguinna teikani 2021 me aliana togata osimamme yolere katot sunilu silami pingoatillugu Pingwa lok sa mami gabi akkaro nga niyo kuti tungalingan ni ilita no.
1: Luisa kanak tuwa ngulok si mayo may kukita patiyo sungay kayo lok si mawa.
2: Aliyan na suma si mami yuk li isuman no.
1: Sila siya palo tunin lo lok si mamatay ka ni.
2: Lok si mayo man li akkaro na si malakti sila may galakas suta sila mo pinelot si lok si makata suko yuk tilugo. Niko tunik muno kaya halok si makibugo. Sukat tumi nutikalas ta taga tamani sukat sibihalik ma

0: takwa pinasua tupalo hatamata nako mi kumome sungik na ikayok tibut technicians tana nako mi makit tibut Ken Fraser. Thank you very much, Ken. Liam Callahan, Peter Nasek, Justin Lingard, Richard Yar. Takwa ikayok tibut set up everything. Takwa suhat sitit tatuit himutchuk kamidi. Takwa pati tatawa lalit suhat sitit mata. Tunic Berthy, Hun Lucy Kutchaka. Takwa nakuk meme yabut suhat sitit sahat tatuit. Ilon nati, ilon nasi ukaloa. Takwa ingi kahayat sangi makinaw ya hangito ako ni Tana. Kinaw ya tiku nakuk mige latawut. Nunami tiku mea tikut. Makifiko ki kato tinga Ilina Berthy ang iyo kalami kino ya tisiyok tat sumunga amalo KR Chikut suhat sini muto sa niya tisini muto temat sina nalliho aluang ni kino ni hitsi si mayu nakot may mayabo karibik nunan mga karama kuki kato tinga kino ya tisi mayu nga amalo Minnesapala tikut NVF tasiyok nakot may mayabo isumay na kino ya tiko ikayok siyo po ya lulok mamata. No nalito kay kayo hatigi to kullo takwa da kino ya desi yo o halo ale kama to sa kama ko sino se to mo si tito ka lale mana unno ko se ulle po si yo takwa tucho mi nicho siya tik Lucy Johannes si kayo tengelo
1: ni verte a kolot song atama nga lok si mabunga atata kane malit song ani chau si yaktimi tama nga laki alo katak ko nga yeah nakok me

Ano yung itiatu? Ananaga yung kamani akakuma na unno yung ananaga inugun nilaw si mama more than 10 years ago. Sallu ni tilunga ingirato si matilunga. Ananaga inugun nilaw si mama. Tamaw nga kasutu ni ilangan ipika nagalalaw na yuvan no. Aula si malunga teme ililaw si maningano. Nalliutigut yaw si magatta. So, anak-anak yang yau pikir lagi ini lau lau orang.

0: Hoi Annamek.
1: Hi, dan nou na lui jaar ek. Nga dag mi, da siw jak mi nitew dik festival ok to mi. Hi, bina swa ako siw ilo ane kai risi di khatta langa kukua nitew nitew luta kru se mahatta lok to uhali mahati khatta lok takalo. Inu isa api langa basi nako mi magaya lo lumina ala kenna mga chitutta vio yamik. Sikhe ngwaja mo nama sa kutjo mi gata. Suliu ko sila niya di ko kao isa kaintang ya kapa mo lang ayun na minun na siya bumili may ilang ayun igok. Sukato ko lang ako hagay hasi kama. Kutro api may hapat si kini laktok. Ano ko ilo di si kini ulo oan ni ulo ako nga ni. 20 mi 40 mo tso ngon limik. Uko ni nga 22. Sana kilo may si kini lak may igok. Ano ko ilo di si kini ulo oan ni ulo ako nga ni 30 mi tso ngon limik. Uko ni nga 19. Umiwak milo si kini lak may igok. Ano ko ilo di lo oan ni tumik 30 mi tso ngon limik. Uko ni nga 21. Inukto amilo ala kinili umilak may igok. How malak so ilo lakot. Ano ko ilo di lo si kini ulo oan ni ulo ako nga ni 20 mi so ngon ilimik. Oko ni nga 17. Pupag na tumilo ala kinili umilak may yugok. Hambalak so tilo ulakot. Oko ni nga 19. Ako lewi milo nubaya balulak may yugok. Ala kinili umilak alak sa dihiti kalagipat. Hambalak so tilo ulakot. Oko ni nga 16. Ibu yubi milo nubaya balulak may yugok. Hambalak alak sa tilo ulangot ilo. Oko ni nga 12. Salo nilo nubaya balulak may yugok. How malak ni anak tau silo lagut anu kalu silo one ni ulat wak ni ulat kuning ani 20 mi 40 mut sungu ni lemik ukoninga 14 kaya saya miraklin lake milu nubu ya malu lak majukok anu kalu silo atu wak ni ulu ni iu ulat kuning ani 20 mi sungu ni lemik ukoninga 14 wak tami lu sekin ni lak majukok nubu ya lu silo ukoninga 12 kaya saya milu sekin ni lak majukok nubu ya lu silo how malak silo lagut anu kalu silo one ni ulat kabang ni ulat kuning ani 20 mi sungu ni lemik Koninga 16. Aw palo milo sa kini walulak mo yako hamalak sa dilulakot. Ano kulo di oan niyo lo kabangan niyo na kulinga ni 20 miso ng limik. O koninga 17. Tasi yuk milo kutuwa milo sa kini lak mo yako hamalak niya ni kakta ulakot. O koni hati hito 19. Kayang sual tuwa milo sa kini walulak mo yako koni haklo di 15. Nung tsevo minay na mi sa kini walulak mo yuit o koninga 14. Pahop del post vio makkawin milo. Nubuya walulak mo yuiko so kuyo lito na kaya hakso dilo. Ano kulo di ni yito mik 20 mi 40 mo sungo limi sa kilak niya nga tak ni iyo lato ak niyo lako ni nga ni 20 mi sungo limi ko ko ni nga 11 na kami magayo na ala ko na si kenda mi katsulo mi tutabit dilo nga kamat silang basi ko nga pasi
2: Mayor Powder Vunga Inuit Unikangin Nit Tusak sa utitusiyo katapto nga CBC ukiyo tapto mi podcast ko Akka ko ni Makpuni Takwa Unika Tusak sa ukatak si Majuit Namikuluya Tusak sa ukatak si Mamata Adyong itukulo Daman na Kuvenak tumarelo Tusak sa unamata Nalagun nakta si CBC Listen ko Ubalo ni podcast ko Kaujigya ko nakta si

0: Manna pivelen ngora legang ne atte lat sa exet utreang ne atok. Tama ni katigiap silawa Robert Cavito. What's out tau?
1: CBC ka tata mi pivelen. Mga kaw saan ito. Akagul lo ungatani ito ngula tako 37 ang ikakajay halun ni ikaw lalaw si mamata. Manali nun na bumi hati kasi marikol labingin ni ngatun at ako kasi madupija kajaw ning ito ikaw lalaman. Tahan nalaw nobo house ang inapango si madu ikaw latun ikating ngayon ni ikalun niya. 36 ilagit ang ikakaw tilaw si madu nungut si aman. Amalu kisianin nilai utahkan ni jangan nak tuhkan untuk kesilau mengata

0: pijaga jau ningi genga mandalita na singa nga ni sana bi walela to allago angin sauni akto government to hakuta ko pang na tu si dinar na mini ni khia ban no hanga tau ti ikaju tau so ta ko go ka ju si chenge lo man ni khini ajok sa patunu tamalo ke kille gi tau geli ka ju si chega ti Georgina Lloyd dan minister tungulinga tai ka jok tinga ta inulo ga ditoha kunu government toha kunu hala waktu ukur tatta muku namatu na la hatta tuni ka ga tortu na si je palle ne ninga ni
1: there is you know demonstrated
0: ta manalo na ta si maju ilanga go ikaju ta ha che tu ke she ni ta ta makko aka ngille go ta u juin amishu mimata solo sunakota kitu ta khanai ja hangitu amalo akitu ga go ta u batuin Lloyd ho ga kanila mo ju ta matchami ga ikaju ta ho ta tu mi asibakti u junu amalo nun nalin ni ne khini ai che minun ta man nun nalin no ikaju ta che ba u na sa watu Naminik na kailagatin lugin. Gaba matukakun na lang na sila tuwin. New Jersey North at si Diktaw ni nga ni Ukiat siya. Takot tao nuna po may pingwak ti katudyo katigingin na lang na sila tuwin. Si Bulok pa siya may ilisa ka jaw dun eh. Nuna po may pingwak ti pingwak tulang ka jilo. Tay malo ahatako ilisa ka siya. Tamakun nga pingwak ti ujun eh. Ikajokat tak tuwin eh. Malo at tuwi si Majuni Pingwa na mo nuna po me. Tahan na ili sa kajaw na hatu Jordan tutu ang malo at ti Mahed Lari. Tutu tahan na kangak sinang mayroon sa jaw do si Bulla Pacheng o si Maju inulun ni hakat ti anay chaw kunun. Inugun niya si Maju at ti Mahed Lari ili sa kajaw na hatu. To tan pingwa ne mi pimare tu ti hatan ne mi ukur tak tu mi pingwa o se ne nuna bu mi amalu ta ko katiko ta ulak tu it ak tu bu mi halun ne amalu halun mi ta ko ne ti ta gun nak sila tu it ta ko nuna ukur tak tu mi ta ko katu je hatigi ne angi jok hangan Sarah Jane Dempster ta ne khalun no law to isla gwe to tuni o khalaw to khuda li che to go how to match e ka jo khat tak tuni nuna linne
1: this country they are who build
0: ne kana jak ti kana tele ma mi ta machumi nga people le na mi ka ju si ti ti che to nuna li lu pi ju na che ti ta lu ti atanang ti lu ti amanu ta ma koi kana jang ni ti ugalon tai malu ataku sulu nekini alaka tegeji ni benni ane siukti hat tegeji sana ji amalu alat ikhalu ga siukti taku kertak tu me ikhanai jati katu dia hati gengi kigak tu iju nuna bumi nuna cia melu taku ikhalu ikungani nekati nekati cila waktu it taku nunga nuna bu ikhanai jati katu dia hati gengi ngak tu
2: Koyan na may kawaysa, to sa ayaksat utak to tamahagat hanang mit, tema. Sila kanwin na siya ang mga atag teke na katirmani o kalimakal lang na kuila, kuga at jumipiga kalung na unnog. Makugunik pala na ang naktaw yung unnaw, nuwiya kataw ni, ni gelo ni go 30, unay yung niya tamani 14 milo ni, akago sa kanila kataw kumaso ni, Nigelo ni go 30 mit ano ikliya o makti go blo ko mitak biyo miksani. Una yung ninga tamani 18 mi go maso ni. Talog doa mili undog no viya na akti go makutuin na relik. Nigelo ni go 20-40 mo tika katalo ni. Una yung niya tamani 11 mi lo ni. Akago sakanala katako maso ni. Nigelo ni go 20 mit 40 mo tika katalo ni. Uni yung niya tamani 12 mi yung maso ni. Oksok to ulit unog no iya na akto gok makutuin na relik. Pingang nilo ni gok 30 ano ikliya ang naso ni. Uni yung niya tamani 8 mi lo ni. Akago sakan na katta ko maso ni. Pingang nilo ni gok 30 mit. Uni yung niya tamani 11 mi yung maso ni. Yakalukto siya ulit unog no iya na akto gok. Makutuin na realik, ni gelo ni gok 30, unay yung niya tamani 7 milo.

Ya, benig wik sa wadig wolig ming mon, tam na akal wutu sak sa wge ako maktok, kan sa nang miyot orok sa mayok, lui pila kapsik. Ilaw no kachang na apusim. Benig wik sa wadig wolig lang man, kwa na milak wuguta apkot sa eksakko kawit, tamani katigik kawit sila wanga Robert sa kavitok, akal wutaw sa wge ako maasin sa eksakkun.